0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh, iya iya.
0: Kalam marcapada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah,
0: kadu picung ku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anoman.

0: Hei, sugan poe ieu hasil aing moro. Aya naon bae sasatoan ku aing diala?
1: Oh, sae gua.
0: Beunang hirup dek diubaran deui. Dek dijualan hirup-hirup.
1: Oh,
0: beunang pae ku aing dagingna dek dihakan.
1: Oh, sae, sae.
0: Ya.

Si Amang reset dina tatangkalan boh anu pro ka Sugriwa boh apro ka Sobali kitu kaayaan nana ningali kana lawang guha parantos kalaluar Sugriwa lan Sobali.

0: kita.
1: Pangalingi, pangarsa, haturan.
2: Nuhun.
1: Haturan rawuh.
2: Nuhun. Sapraptanipun Batara Indra saking Tenjo Maya.

Panjak suci kemar, ya siya teming harapin at teming siya. Ya siya teming harapin.